kaniya na ma ba jala ma katrne kanu ma ka na duwa ba ka fala ban kita de kedo na duwa pur kinye koma sa kene trete katung ma kumoy mo kinya fiba asempo tunati sa tuto ko da kom na apipi ko kwen ba pa.

0: al'umman kasan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar Togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muto nampataro kwa solao taman na wolta taman koro mingantekale asese unonka rewe kataka unonka tana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundonka ta kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolngantekale unonka rewe kataka unonka nso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundonka rewe kataka unonka tana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume nerisiru misise muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekbakauka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung batakarana wara walana wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar watena wawasa takut itu temerta wali kasuta nuwapis wana wanta wawalona muto te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka adikis awarta ukwana lafia ka agweta muto te hendo lafia sarta kalaya adikis awarta ya nuangga yeku lina takorota minister nampa nyelo lafia awaren na wumpateng batasone wafusu lafia awaren.

te ne pi kala ka le gunko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kwi te atakpa me anake mne ke lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lenke pulo dapangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke pulo mte mle etini ne i ke fela ke fwebi kwe bukunle ka sa akoro akoro ko fi sa bele le se bu o kwi sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke pulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru abai mna farwe.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na wolta taman koro minyante kalesa se unon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mati atata nutasna maritim taman na wolta hunong karo ya kata ka hunong kat nso ay kun hindi nalar ngan tala ay kun hindi tis ka hunong karo ya kata ka hunong kata na ako sa ha muto nampa karate ya tata notasuna gran lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikari te ne kor dakpa kau ka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na warakung batakara na ware wawal na wamungwa muto nampa ka fala nuwem pasewa na wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta nuapi swana wanta wawalona mutu te hendo ka huahu oha lafia ka sarta ka adukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya nuangga ye kulina takorota minister nampa nyelo lafia awarta na wumpatan batasone wahu.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkane. Kan kokona nsa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan nsa ke dapon, soko de, atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyin mwanko ni lu, ki yote sa wiyin mwanko sa lada. Kana ma, nsa yin kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna ngulung gbana kania ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gbaga ka fala ban ka tade ke do na do gbaga pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tonati sa tro to go da gom na apipi ko pengwa pwa boraya na

emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo mamere lo nojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: buga to go foka madede nan mi minna bara warandi hida na bara bara harne mundi mundi bambo be bar dagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na bara wule mundi ba santo mu murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi de bat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kam san kani kam pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kala ni babe ba bibir na kala kan ni musal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te minna mundu bana man tu tora bawna bi mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da bana me gu dum na na tun be sa
1: Yeah, messed up.

0: Togojuko mudati wo do tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gataru o akosu do akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avava me le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolo no a foule ti le kweti me mi le wa do me le to wa to ko duo me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi aso no mi ku po lo ya na no mudo le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kho le o i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de aso no a me hle to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kado do mekoro irado ato o
1: al'umman kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wakan jam mo pote bina wii, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wakan jam mo pote bina wii mwan kone lu, ke yote sa wii mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nili jo, ngwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nama baje ala ngaka trene kanam ngaka ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang mak moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pengba poa boraya na che bobo ba nga anya bon.

te nekpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu o kui te atapa me anake mne ke lengke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo da pangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ke fla ko fe bi ko ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara mne ke lengke pulo mulo me mumu ye mna pale o ku ila gber ke motu mu ya woro le mulek bunke tu bu we la nyare vire wo ku re dir wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru abai mna faru we.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Kan kokona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ngai. Njam, so kan jam mo pote bina wi ke puini na, yoti sa yu puini ni dal. Kan sanke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa wakan ja mo pati bina wimwa mkune lu, kuyot sa wimwa mkusa lada. Enama, nisan kara atampon na gran lome atampon blan yara. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, mkwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nima ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kado na adubwa pulu kinye koma, sen ke ne trete katang mak moy mo kunya fiba asempo tuna ti sen trete ko da gomna apipi ko pengba poa boraya na na che bo baba na anya bona.

0: Togo Juka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E dotaro o. Ako sudo akutik pelon kuvido. La mesenye ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho bali bali. Wa to akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivon adeno zalikule ti. Va in keke ama de tolano a fole tile hueti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame kokonwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilikbe duasi, tiso, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato u.
1: Tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ka re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ki che che eni yoro ku ba se uwu ku ye pu ko nu le yo uwu ku ile ba se ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sablele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale wo kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe kula yiri lawe lu

0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada orandi hida na bada bada har na mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wele mundi ba santo mo murim nogri mi logo talbi kida wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kumi haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi titin bona tin bimuna mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dugna na tun be be sana te bin getu yo
1: to go jama e kaso e kam nya ne to o boy japa wa kwetu wonte ponwa ala fie insa iwe ya poti ye tin bi bi bobu ngiti so borom baba pe inyoye bi jindi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwun kon ilobe ki ba joku wa iwun kon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba dewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa

0: Nenaga negatif aku tu, nenaza ngunguli hiunu dituju. Video tabangku holuda gitu dah, sokorai holuda gitu dah, atau bama holuda gitu dah, ni TV holuda agitu dah. Tindih minalan dek, bah serve nenaga negatif aku nele nulurung ngunguli ni dituju. Video kerah holuda gitu dah, nulumetet dah agitu dah. Alwat tentu baru mete gitu dah, ulu ni nte dah kalau laragi hilis zet warga video sobalane, elerok tak kaya ya, tiki ngungu kalau laramba pacelmiya ne omu musobal. Lune bali e potto gue fala gi bla bane noy sulune ndiya onyotene rogote ya tumno dala fitu minde runyotene ne ene bda tru baro wena sobolune bali e potto gue ya adege kande ureo sing ne potto gudo no hodi tru on tumno da ala pia sobore kande ureo sing ne potto gudo tom do ne minis we jon ne do na dala fitu me re ni lisuru ya madam no no ne pozuru do
1: togo bufoka madere nan mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na bara har wuli mundi ba sonto mu murim nogri mi log talbikira wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban santrak plato padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ku kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini ti tembo na te minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getembo ti to gun an kamini si asugu ni da banla me dum na hatun be be sana te bin getu.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatan mata sone bokusu alafia awaren

0: go buga to go bufoka ma de na mi minna bara orndi da na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki de wala kirin ana ba sab jil kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau par na martin padin reider mi tabat ran nan kan kargang padin nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kam san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be be mi titin bona tin binguna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me dumna na hatun be be sana ta bin getu yu
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti ijoba olede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede ala

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takut itu temer tawali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatang batasone wahusu alafia awaren.
1: Dancer on the beat.

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun